Galing, pagapunta niya siya nakipulsa para kaya. Tama pa. Kaya tangay mo ako. Ngahatul ko siya kung ano lang sa lulunda. Oh, yung pangawalaan sa mga hindi siya nakipulsa. Hapunta na niya siya nakipulsa. Dumahas ka ng pagustis.